Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangus

0: Ikaw!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to health!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: XFM.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil. XFM.
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhan Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas na
2: Santhan Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Mga katupa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Arnel. Katrabaho sa usa ka hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may lihok. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santo Blas Gold, dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo.
2: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santo Blas Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santo Blas Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santo Blas Coffee Mix. Santo Blas Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: XFM.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pahit sa zona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testingi bala. Kampiyong gijan Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh yes!
10: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: XFM. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa,

0: super exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: XFM.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Southern Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Southern Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Southern Plus Herbal Oil. XFM.
2: Southern Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Southern Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas na
2: Southern Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Radio 1. Exciting!
1: Yes, to help!
2: Santo Blasco!
3: Ako si Arnel. Katrabaho sa usa ka hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may liho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santo Blasco, dili na dyan na ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo!
2: Santo Blasco! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santo Blasco Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santo Blasco Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santo Blasco Coffee Mix. Santo Blasco Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: XFM.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo bala. Kampiyong gadya ang Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clamuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: XFM. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa,

0: nationwide.
1: Yes, to help.
2: Southern Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Southern Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Southern Plus Gold and Southern Vitamin C.
2: Southern Plus Gold.
5: Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at palunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix.

0: song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus, Santon Gold Herbal Tea sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea, may malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea, natural na sarap, natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Soup para sa malinis at preskong pakiramdam. Mag Santon Plus Herbal Soup, may natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
1: XFM Trending Songs.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Sis the Pain.
12: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi yung handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
13: Sis the Pain. Ang galang pain.
14: Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pipili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Sultan Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold and Sultan Vitamin C.
2: Sultan Plus Gold! Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sultan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lupin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, easy.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sultan Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Sultan Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
9: Sultan Plus Herbal Soap.
2: Sultan Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Sultan Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Sultan Gold Coffee Mix. Gawa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apandihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga makamaintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
13: Sister Pain. Ang galang pain.
14: Fast and safe.
15: Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagpipili sa mga butika.

0: Alaska Tropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlon Volcano parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
1: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
0: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
1: Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
0: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
1: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
0: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa maigpit na monitoring.
1: Sa balitang showbiz, Ina De Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
0: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
1: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po mga katropa ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5.32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na alas 6.01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to na mataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng Bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa P-Box na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman ito lang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakyat na sa 3.9% ang average inflation para sa unang apat na buwan ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ang epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ng dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December
2: 12, 1962. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh, mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulfo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na dalawang taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nirerespeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution, partikular na ang issue sa confidential funds. Umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan na nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa dalawang aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang iniintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
1: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, higilit ito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso. Habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
2: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang pag-aayos naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives bilang pag-aanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakdang tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
2: XFM News Nationwide.
1: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang access sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Sham na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang marami. nanakot ang mga lalabag sa regulasyon kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyon dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa, sa 91.3, XFM Antique, 93.3, at XFM Tuguegarao sa 95.7.
2: Balitang regional.
0: Pasintabi, may bangkay ng lola, natagpo ang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet, anak suspect sa pamamaslang. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
5: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita o mano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paa ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang mga otoridad at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parricide. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
1: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tuguegarao.
6: Ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16-anyos na babae sa nasabing ilog at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4 taong kasalukuyan ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsableng mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
0: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
7: Tagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may 2 persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusunang anggulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
8: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
9: Isang lalaki sa Zamboanga, Cebu ay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo na kanilang bayarin sa kuryente sa April Zamboanga, Cebu ay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samson Rico 2, inami ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para maitama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si Katropa ang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: At Katropa, isang pulis, nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Poso, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
10: Isang pulis ang nasawi at 4 pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buadi Paso, Buntong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang 4 mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukaer Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa inquest matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, 2 sa mga suspect ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDS PPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Tropang Brian, maranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
8: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
0: At katropa, sa isa mula po sa 2 low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
8: Tama naman, sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
0: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalo tigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
8: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Hondius bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacan matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang iwa matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanlanan ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya nga starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila o ngunit naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng karagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing nang talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
2: XFM News Nationwide.
0: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
8: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Buddy Oberas.
8: Ako si Brian Tepal.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nation.

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
5: Sa ngalan po ni Doc Remilito, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam. Ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
6: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman na ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
5: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ang inyong mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, e-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasala niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At hindi po ganyan kamasalan ha. Ang inyong mga katanungan, lagyan niyo ang pangalan po ninyo ha. At sa mga kababayan po natin, wag na wag kalimutan makainom ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng tag-init, Doc, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam niyo ba na the more na painit ng painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Doc, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at napuproduce ng katawan during itong hot weather season.
6: Oh, lalo kung kulang ka sa tubig at madalas ay nagsasuffer from dehydration, talagang mas marami yung injury ng ating mga cells. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
5: Tama, Doc.
6: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan na pum nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, bakit tayo nagpo-food supplement, kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
5: Yes, Doc. Ha? Sa mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa ating pong pangangatawan, especially yung mga minerals. This serves as an electrolyte sa atin pong pangangatawan. Ha? Yan yung nagbabalanse ng electricity ng katawan po natin at the same time, energy ng katawan natin. How well our body functions work, mga internal organs po natin. Itong mga electrolytes na Doc, nagsisilbing yan na rin yan. Tumutulong yan sa mga neurons ng ating pong pangangatawan, mga cellular ng katawan natin. Para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe, ano? From cell to cell, maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila mga kaibigan ay need ng ating pong pangatawan in order to be healthy para mapanatili yung lakas at lusog ng ating pong pangatawan. Napaka-importante po ng nutrisyon, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng ating pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng ating pong pangatawan, ha? Maibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Huwag kalimutan, like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Sa mga nagbabalak naman pong pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Good morning po. Ano pala natin?
9: I'm Rose.
8: So, sa kape pong ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
9: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Magkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Ano yung lasa na ito? Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap na.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
11: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagkatimple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katabdara ba?
10: Pasok po sa pagkasa niya, no?
11: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito introduce sa market eh.
10: So, magkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
11: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo na ito sa mga drug store eh.
10: Thank you po, tatay.
11: Okay to.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Dok, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape.
6: Tama ka
5: kapag
6: dyan.
5: Coffee is life talaga.
6: Oo, oh, iba yung diskarte. Yung iba nag-ice coffee.
5: Yun, no.
6: Oh, kasi ang habol mo naman dyan yung content.
5: Mm-hmm.
6: Oo, kasi minsan talagang yung ibang kababayan, mga katropa natin, eh, baliwala sa kanilang init.
5: Oo.
6: Pilipino ba naman eh.
5: Mm-hmm.
6: Sabi nga ng isang vlogger na taga ibang bansa eh, yung foreigner.
5: Mm-hmm.
6: Dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng ano, yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
5: Walang pinipiling panahon.
6: Walang pinipiling panahon. Basta makakape.
5: Mm-hmm. At syempre, pagkape ang pinag-uusapan, Dok. Yung mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin. Ha?
6: Uh-huh.
5: Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita rin natin doon sa ating Santon Gold Herbal Capsule. Ha? Kung baga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng kapsula, Dok, sa pamamagitan ng pagkakape.
6: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit.
5: Mm-hmm.
6: Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
5: Oo.
6: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit na hindi mo makukuha sa ibang kape.
5: Oo. Ang gandaan sa Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact about glutathione, Dok. Kaya nyo ba na pag mainit ang panahon, lalo-lalo na pagka tayo po ano, ay na-expose sa ultraviolet rays, ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione.
6: Tama.
5: Since ito ay humahadlang sa pagkontrol ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit, Dok, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals. Ano? Mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
6: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
5: Yan.
6: Based on study, ha. Kaya pag dun ka sa mga lugar na nasa tropical, na masyadong mainit ang panahon, ang mga tao, eh, mas matandang tingnan.
5: Mm-hmm.
6: O, kumpara mo doon sa mga ibang mga bansa na mayroong four seasons na kalimitan ay taglamig, na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
5: Ayan.
6: O, kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
5: Mm-hmm. Isa na dyan, Dok, yung glutathione na makukuha natin sa atin pong Santon Gold Coffee Mix. Eh ano pa ba, Dok, ang ating pwedeng makuha na benepisyo sa glutathione? Bukod sa pagpapaganda ng atin pong kutis, kasi iba, primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione.
6: Mm-hmm.
5: Pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral, and mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
6: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi. Mm-hmm. Saka yung pagganda ng balat. Eh. Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi ang glutathione.
5: Mm-hmm.
6: Kumbaga, ang glutathione, kadalasan tinatawag nila itong master antioxidant.
5: Mm-hmm.
6: For good reason. Kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells.
5: Mm-hmm.
6: At suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang itong glutathione.
5: Mm-hmm.
6: Itong glutamine, cysteine, and glycine. Yan yung tatlo.
5: Mm-hmm.
6: Bakit sa tripeptide? Ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So itong tatlong building blocks na to, ang siyang bumubuo ng bawat selula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells, meron ito.
5: Mm-hmm.
6: Kaya originally in the body, ay meron talaga tayong glutathione. Ano? Pero habang ang although meron tayo sa katawan and the body can manufacture it, ang nangyayari, kasi liver ang nagmamanufacture niyan eh. Majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagde-decline yung ability ng katawan to produce glutathione. Maraming dahilan eh, aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre pag marami kang ano, kumbaga kung ang apoy napakalaki, marami kang tubig na gagamitin. Parang ganun yung analogy nun. Oh, so the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So ang production ng glutathione ng katawan hindi na nagiging sapat kalaunan, kaya ang nangyayari mas mabilis mong nakikita yung epekto ng mga oxidation process ng ating katawan, yung oxidative stress. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba talagang function ng glutathione sa loob ng ating katawan? Limitado lang ba to sa pagpapaganda ng balat? Ay, hindi po. Unang-una, antioxidant defense. Binanggit na natin kanina na yung free radicals na unstable molecules, nagda-damage siya ng ating mga cells. Kaya ang tawag nila doon oxidative stress, ano? Na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electron sa mga harmful molecules na nagdi-destabilize ng ating pong healthy cells. So, kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that unstable harmful molecules.
5: Parang hindi na sila magnakaw.
6: Yes, parang parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie. Nanonood tayo ng mga zombie movies, di ba? Tapos may na-invento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie. Kunwari lang, yun yung glutathione. So once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin. Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, na mga free radicals, marireverse sila. So yun ang trabaho talaga ng ano ng glutathione. So sa madaling salita, pini-prevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cells sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyan pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin. Isa yan sa role niya, kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, kasama yan. Kaya nga, marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione. So may treatment silang ganun. So patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione. O kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis. Di ba? Mga celebrity na, ang celebrity kasi puyatan, sobrang yung stress nila, stress yung buhay. So they often use glutathione, okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity ng ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection. Given na yung function ng cellular repair and DNA protection, na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because of corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell, yung cancer cell, nagpo-produce siya ng corrupted rogue cell ng katawan. Yes, oo. And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation. O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi. Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin. Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
5: Tama daw ko.
6: Kasi assuming the body is automatic, pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, it will automatically produce melanin parang proactive siya eh. Para proteksyonan yung balat mo against...
5: Kumbaga automatic response ng katawan mo yun.
6: Oo, kaya ngayon iba naligo sila sa dagat. Hindi naman sila masyado nagbilad, pero parang nangitim sila.
5: Tama dok, oo.
6: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talaga hindi na sila nag-i-expose sa init. Kahit konti. O, kasi nga, the body is automatic. It will produce... Kaya yung nangingitim, di ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, di ba?
5: Tama daw ko.
6: Because that's automatic. So, ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng, ano, ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter, yung mga darker pigments ng skin natin, nire-regulate ng tama. Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat eh. Kaya lang umiitim sila because of the environment.
5: Exposure.
6: Ibinabalik lang yung normal na tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na ano, nakilala na Nigerian. Nag-glutathione sila, hindi para pumuti. Para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin. Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's not. It's detox. It's something like that. Sabi nga gano'n. Kaya, ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, meaning, pero gumaganda yung skin mo. Meaning, hindi ka naman talaga maputing likas. So, di ba? Kaya nga yung challenge, kung talaga napapaputi ang glutathione, edi yung mga Black Americans, yung mga, di sana nagputi, ano yan.
5: Tama,
6: hindi nga yun yung purpose niya, linawi natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process. Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo eh. Kumbaga, yung cells mo, susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon. Yun yung ano niya. Liver health, protection, brain function enhancement. Kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
5: Tama daw ko.
6: Diba? So nagiging mas ano tayo, even yung metabolic function. Diba marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So tumataba sila, nagkakapati liver sila. Yung may mga diabetes. Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo. Kasi ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang responsible. So ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, it can also help you balance your sugar level. Yun ang kagandahan.
5: Kasi yung liver natin, meron yung tinatawag na GTF. O yan ang nagpo-produce niya, yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
6: So, ang tanong, paano po kung kulang ako sa glutathione? Ano mangyayari sa akin? Ako, hindi ako concerned doon sa iitim ka eh. Oo, hindi naman nakakamatay yun eh. pagkulang tayo sa glutathione, pwede kang magkaroon ng high oxidative stress. Lagi kang pagod, lagi kang haggard, hihina yung immune system mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease like heart disease, diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas.
5: Mas mataas.
6: Ngayon, ganun din daw yung ang katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione sa katawan?
5: No.
6: O yun na, yung pagkain mo kulang sa glutathione, that will reinforce our own production of glutathione. Saka alam mo ba na ang glutathione, kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain natin. Ay kung kulang ka sa source, di walang gagawin ng katawan mo. Then yung chronic stress, pagtanda, mga toxins, pag overwhelmed tayo ng toxins, kulang tayo sa tulog. Di ba? Yun yung mga nagpapabagsak
5: ng level niya sa katawan natin.
6: Oo. Ngayon, ang good news, kailangan daw natin mag-focus sa mga pagkain na kilala bilang nagbibigay sa atin ng support sa ating glutathione production. Yung mga pagkain na mamaya

0: vegetarian, pinaka the best source talaga yung mga beans, mm-hmm. Yung mga nuts. Dahil yun ay may first class kind of protein na madaling i-handle ng ating katawan. Isa pa, vitamin C.
1: Mm-hmm. Yan.
0: Ang vitamin C, alam mo, importanteng trabaho. Kaya pala pinagsasama ang vitamin C at glutathione. Mm-hmm. Kasi yung vitamin C ang taga-recycle ng mm-hmm. glutathione. Mm-hmm. Without enough vitamin C, yung glutathione natin can be damaged immediately. But if you have vitamin C, it can help recycle your glutathione. Nire-recycle din pala ang glutathione ng katawan.
1: Kumbaga, nagamit mo na yung glutathione, pagsapat mo vitamin C, marirecycle pa at pwedeng gamitin ulit.
0: That's the work of the vitamin C. Kaya maliwanag talaga yan na yung combination nila, no? Kumbaga, taga ano siya eh, taga revitalize, taga revive, ano? Ganon din yung mga ano, healthy fats, katulad po ng ano, ng avocado. Yan. Eh, mayaman daw ito sa mga natural phytochemicals that can help boost the glutathione production in the body. Sa mga herbal naman, turmeric.
1: Yan. Yan.
0: Actually, turmeric is one of the best na herb na pwede mong gamitin for glutathione enhancement in the body. Kaya tayo, yung sa Santon Plus Gold pa lang, mayroon ka nang makukuha doon na extract. Ang ginawa pa ng Yes to Health, nilagay talaga doon sa coffee. Grabe naman ng Yes to Health eh. Tinodo na, no?
1: Inisa na lang.
0: Kasi yung glutathione, naniniwala tayo that one of the most needed, aside from vitamin C, ng katawan to help us na mas maganda yung ating kalusugan at talagang preventive yung approach natin. So, for conclusion, ang glutathione is one of the most important phytochemicals that we need to... Actually, hindi lang ito phytochemical because the body have it eh. So, phytochemicals or nutrients from plant, pag kinain natin, yung mga pagkain na yan, it can help revitalize more yung ating glutathione production. We have our own factory of glutathione in the body. Kaya lang, as we age, bumababa. Kaya marami ring function ang glutathione na nako-compromise as we age. Kaya makikita mo pag tumatanda ka na, nagdudugtong-dugtong na yung sakit eh.
1: Tama daw ko.
0: So, kaya ang ginawa ng Yes to Health, so to help those na wala naman silang extra budget to buy a glutathione supplement. Ang mahal kaya ng glutathione supplement pag bibili ka niyan. So, nilagay na natin sa coffee. Yan yung unang-unang product natin na may glutathione. In every take of Santon Good Coffee Mix. Meron ka ng glutathione, isa sa tinuturing nila na anti-aging, ano, and meron pang collagen. Mm-hmm. Tapos may lima pa na herbal extract herbs, na pwede mong pakinabangan doon sa coffee natin. So, kaya ngayon coffee, pag tinimpla mo, naglulutangan yung mga dahon eh.
1: Kikita mo yung mga ano yan, kulay green.
0: Kulay green.
1: Ano yan, extract yun ng moringa, mga katropa.
0: O yun po katropa ha, at ugaliin natin na alamin ang pangangailangan ng katawan gamit ang tamang nutrisyon dahil may sagot ang kalikasan kung ano yung pangangailangan ng sistema natin. Siyempre, tulong na rin po yung mga produkto ng Yes to Health na nandun yung mga kadalasan na mimiss natin ng mga nutrients sa ating regular diet. Dahilan na rin sa ating choices, dahilan na rin sa minsan walang choice. kung buti kung may choices ka, ay ang problema yung iba, walang choice kasi walang budget. Kung ano meron dyan, yun lang yung napagtsatsagaan.
1: Yeah.
0: So, isama po natin yan sa ating regular consumption.
1: Mga kababayan natin, ha? Gustong makakuha ng sapat na amount ng glutathione at ma-maintain o ma-retain ang normal level nito sa atin pong pangangatawan. Kasi yung mahalaga daw, ano, hindi lang yung sources niya, kundi kung paano mo ito ma-maintain yung normal level sa inyong pong pangangatawan, ha? Maraming pwedeng pagkunan yan, maraming pwedeng mag-replenish yan sa mga pagkain natin at ganoon rin sa atin pong inumin, ano, na healthy coffee, ang atin pong Santon Gold Coffee Mix na pagkukunan po, ano, ng glutathione and collagen, mga kaibigan.
2: The secret of health.
1: Sa mga kababayan natin, ha, meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto makavail ng ating Santon Gold Coffee Mix, available na po yan sa almost all drugstores and pharmacies near you, ha? Kaya din sa atin pong mga authorized dealers nationwide, sa atin pong online platform, online shopping platform sa Shopee, pwede kayo maka-avail din yan. At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong maka-avail ang atin pong mga produkto, yung ating Santon Gold Coffee Mix and other products.

0: of Yes to Health. Ha? Hanapin lamang atin po mga wellness center. Meron po tayo Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mabisitahan at mapuntahan. Pwede na rin kayo magpakonsulta dyan sa atin po mga wellness clinic. Ha? Sabihin nyo rin pagkakonsulta at pagkapacheck up, mga kaibigan. Okay? Sa iyo mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin po text line 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, yung po mga katanungan, atin po muna ang pakinggan ang ilan sa natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padriguliner ng Barangay Sumbo sa Pornia Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan na po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil prove po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili ng Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
1: Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Sir, ano pong pala natin?
4: Wilson Purunis Asoke.
3: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
4: Nice. Okay. Sir, okay. Matagal ko na rin dito pero ngayon ko lang natikman.
3: So, first time mo ito matikman?
4: Yes, so, ano ba yung privilege nito na kuwan sa katawan natin?
3: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
4: Ito. So,
3: meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap ito na collagen nito.
4: Okay.
3: Masarap?
4: Hindi biro, masarap siya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Herbal Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tagline na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Sample Plus Coffee Mix.
3: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
4: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na ito. Matagal na ako nagamit. Kaya sa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin nyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas siya ng mga uric acid saka yung sugar. Parang nagangaan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
3: Sir, ano pong pala natin?
4: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Sunflower Plus Coffee Mix.
11: Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflower Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
2: Hello again sa ating mga taga-subaybay.
1: So, mga kababayan po natin, ha? Mga kaibigan natin dyan, mga katropa natin dyan, na gusto mong makavail ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at Premium D3. Hanapin po ito sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar. Ganda rin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga healthy coffee natin na gusto nyo pong matikman, ayan, available din po yan mga kaibigan, ha? Sa ating pong mga authorized dealers, ha? Pagtanong-tanong nyo lang po ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health. Sa panahon natin ngayon na patindi ng patindi ang init ng panahon, marami dok ang tinatamaan ng karamdaman na asthma. Hinahapo, mabilis sumikip ang dibdib.
2: Oo.
1: Yung iba minsan na nahihimatay at hindi kinakaya yung tindi ng init ng panahon.
2: Oh, at hindi lang init, ano, pati yung, alam mo sa ano ngayon yung nangyayari ngayon sa Albay, ano, yung pagputok ng mayon. Grabe din yung alikabok, ano, marami rin tinamaan ng mga asthma diyan. Lalo na kung meron ka ng respiratory problem, kinakailangan mo talagang proteksyonan yung ano mo, yung paghinga mo. Kasi naranasan ko yan noon, during noong panahon na diyan kami nakatira sa Tabaco. Inabutan ako ng ano, ng pagputok ng pagbagsak ng asthma mismo sa paanan mismo ng mayon. Driving from Ligao to Tabaco City, akala ko katapusan ko na noon, eh. Kasi makikita mo yung kalangitan,
1: itim na itim.
2: Pakaitim. Oh. Totoo yung experience. Kaya ano, marami din talaga nagkaroon ng problema sa ano, sa hapo, eh. Tapos tag-init pa. Kaya kinakailangan talaga ano tayo. Gawa natin ng paraan na hindi tayo ma-expose sa mga possible na nakaka-apekto sa baga natin.
1: Tama. Kaya uminom po ng Ultimate Trio natin. Nakakatulong po ito para sa pagpapalakas ng atin pong lungs area, no? Meron siyang mga lung tonic effect, doc, sa atin pong pangatawan. At sabayan ng sapat na hydration ng atin pong pangatawan, ha? Sapat na dami ng tubig plus yung mga antioxidants na nandyan, mga anti-inflammatory na makukuha sa atin pong mga produkto. Makakatulong yan ng malaki, ha? Sa pag-iingat ng atin pong respiratory tract. At siguro din, doc, ay gumamit na din ng mga protection, ano? Like mga face mask if ever man. Tulad dyan, sa Bicol area, ano? Eh, mag-face mask, ano? Para kahit pa paano hindi directly natin malalanghap yung mga, yun nga, yung binubuga ng mayon po dyan, mga kaibigan, ano? Plus alikabok pa, di ba, doc? Pagka umara na yan, kumbaga dumapo na sa ground, yung alikabok na mauproduce nun, grabe din, ano? So, gamit na tayo ng mga protection para dyan, and then, sapat talaga na hydration. Kasi, if ever man na ma-inhale natin yung mga particles na yun, if sapat yung moisture sa katawan po natin, hindi naman basta-basta makaka-apekto yun ng sa ating pong lungs area or sa ating respiratory area, ano? Kumbaga, ma-flush out lang yun siya ng tubig, mga kaibigan, ha? Ganyan kahalaga yung hydration plus yung mga supplementation na pwede po ninyong ma-take, mga katropa. Okay? So yung mga katanungan, ha, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo. Doc, meron ng tanong dito. Di po nawawala, doc, ang sakit ng kanang balikat ko. Ano po kaya ang dapat kong gamitin o gamot para dito? Salamat po.
2: Shoulder pain, commonly, dapat pa-check mo kung mataas ang uric acid mo, ano? O kaya baka mayroon kang frozen shoulder.
1: Yan,
2: yan mga common. Eh. Kasi yung common reason bakit may shoulder pain ka, pwedeng muscle strain. Especially kung masyado kang masipag. O kasi pag overuse yung muscle natin, especially yung iba, kung ang trabaho ninyo, laging yung ginagamit mo, involve yung balikat, hindi napapahinga ng tama, hindi nare-relax, pwedeng mag-pain. O pwede mga injury. Hindi nyo alam, may rotator cuff injury na pala kayo. Kaya laging sumasakit, ano. At common, based on study talaga, kadalasan daw na may shoulder pain ay frozen shoulder. Ang masasuggest ko sa inyo is mag-take tayo ng mga pagkain na mayaman sa collagen. Kasi yung collagen naman talaga ang general nutritional support sa ating mga kasukasuan. O, aside from therapy, kasi the best din na magpapa-therapy ka. Kasi alam mo, may mga balikat na nagkakaroon na ng paninigas ng kalamnan na kailangan talagang i-therapy.
1: Tama.
2: O. Siguruhin mo lang na ang hahawak sa'yo, hindi ka may injury.
1: Yung expert dapat.
2: Yung expert,
1: ha?
2: At saka pinaka-the best, lisensyado.
1: Baka salip na wawala dok, madagdagan patuloy.
2: Ay, may mga gano'n, maraming mga viral na gano'n. Mm-hmm. Lalong na disgrasya, no? Mm-hmm. Kasi ina-assess nila yun eh, kung ano talaga yung problema nyo.
1: Yung if may mga injury dyan, hindi yan basta-basta ginagalaw. Oo.
2: Pero sa ano sa Yes to Health, pag may mga ganyang sitwasyon, aside from therapy, sinusuportahan dapat dyan na una yung B-vitamins, mga B-complex. Kasi ang B-vitamins, nerve and muscle yan.
1: Yan, oo.
2: Yung collagen naman is build up ng muscle din para maging stable yung stability ng muscle. And also, sa kasukasuan, kung may mga issues ang kasukasuan natin. Vitamin C is very important kasi antioxidant ang vitamin C. Vitamin D3 important din sa mga mayroong muscle problem. Kasi ang vitamin D is nagpapacilitate sa absorption ng calcium. It's very important ang calcium sa absorb sa ano movement ng muscle natin. Tapos you can apply also yung hydrotherapy. Ang pinaka the best sa mga masasakit na balikat, hot application talaga yung mga fomentation ng mga mainit na tuwalya or hot bag para makatulong doon sa better circulation ng area. Oo. Ngayon, makakatulong din yung ano yung pagpapahid ng mga like yung ating Santon herbal oil. Meron siyang mga aromatic oil, herbal extract na mayroong natural ability na makapag-suppress ng sobrang pananakit, cramps. Tapos imamasahe mo ng dahan-dahan. So, malaking tulong din po yon. Pero general advice, pacheck kayo. Para malaman ano yung cause ko. Lalo na kung matagal mo nang tinitiis yung ano mo, shoulder pain mo. O, tapos, hindi natin alam, nagkakaroon na para tayo ng injury dun sa mismong critical na parte ng ating balikat. At least maagapan kung magpapacheck up kayo.
1: Yeah. Ito, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ba, paano po ba malalaman na nakakaranas ka ng anxiety? Ano po ba ang physical symptoms nito? Ako po kasi madaling mapagod, hingalin at masakit ang kalamnan at masakit ang kaliwang balikat. At hindi rin po nawawala yung plema ko. Yung parang puti lang o transparent. Nagpa-check up na din po ako, normal naman po. 1 year ko na rin po itong nararamdaman. Salamat po, from Batara sa Palawan.
2: Ayan, dami niyang problema. Oo. Pero ang unang tanong niya, paano niya malalaman na mayroon siyang anxiety?
1: Ayan. So, ano yung mga physical symptoms niya?
2: Una, emotional symptom. So, emotional, mental emotional symptom, yung hindi mo maiwasan yung constant worry, overthinking.
1: Yan.
2: Yan yung isang ano nakikita sa mga may anxiety, yung dami nilang pag-aalala sa buhay.
1: Oo.
2: Lahat na lang inalala nila, iniisip nila yung
1: pati yung problema ng iba.
2: Pati yung problema ng
1: masasama na.
2: Pag nanood sila, pag nag-check sila ng Facebook, nasisira yung mood nila. Ayan, yung feeling nila restless, parang always on edge. Yung kung feeling niyo lagi kayong parang hopeless. Sign ho yan ng emotional side ng anxiety. Yung pagiging irritable, pag kayo may trabaho, hindi na kayo makakonsentrate ng maayos sa trabaho nyo. At laging takot sa something bad will happen. Yun yung parang laging negative yung thinking. Sa physical naman, physical symptom ng anxiety, mabilis yung tibok ng puso. Parang may palpitation ka lagi. Lagi kang ninenervyos. Ano? Yung iba, nagkaka-experience naman ng shortness of breath. Yung parang kinakapos sila ng paghinga.
1: Yeah, madalas yan pagka nagka, yung tinatawag nilang panic attack daw.
2: Oo, nagtatighten yung chest nila na parang ina-attack sila sa puso. Pinagpapawisan ng sobra. Yung iba nangangatal pa, yung nagte-trembling, shaking, ano. Tapos yung iba nakakaranas ng parang nahihilo. So yung physical symptom naman ng anxiety. So kung meron ka sa mga nabanggit ko, kahit mga dalawa o tatlo lang, meaning you are having anxiety. So kasi apektado na yung buhay mo pag may anxiety ka eh. Nahirapan ka matulog. Ang dami mong iniiwasan. Feeling mo ang lalala ng sakit mo. May mga ganyan. Papunta ng punta sa doktor, pa-check up ng pa-check up, puro naman negative ang result. Pero feeling niya ang dami niyang sakit. Yung pala, kaya inire-refer sa psychiatrist eh. Mayroon akong kaibigan na ganyan. Ang dami niyang nagagalit na siya sa doktor, nagagabi niya sa doktor. bakit hindi nyo makita yung sakit ko? Ako nakakaramdam. Puro negative yun. Alam mong ginawa, ni-refer sa psychiatrist, nagalit lalo. Lalo. Tingin nyo sa akin, baliw.
1: Lalo nagalit.
2: Kidding aside, actually, totoong nangyari yun sa kaibigan ko.
1: Oo.
2: Kaya ka ni-refer sa psychiatrist kasi may mga symptom kasi, may mga, yung physical body na mismo, yung mga test, hindi naman kasi nagre-reflect talaga na may sakit ka eh. Ganun ang nangyari pag may anxiety.
1: Oo.
2: Tapos, ang problema sa anxiety, pwedeng mapunta sa depression, which is mas mahirap. Pag clinical depression na. Oo, di ba? So, ano ang magagawa ng taong nakakaranas na parang nagkakaroon sila ng anxiety? So, nutritionally, maraming supplement ang pwede. Yung mga B-complex, folic acid for the brain. Marami yan eh, na pwede. So,
1: mga merong calmative effect.
2: Oh, yung mga nagbibigay sa ating nerve ng calmness and relaxation. Tapos, iiwasan nyo yung mga masyadong mataas yung stimulant.
1: Yan ang wag na wag nyong iintik. Minsan kasi iba, Dok, pag hindi makatulog, iinuman ng mga kape pa, lalo.
2: Oo. Yung iba, nagtitake sila ng mga pampatulog. It helps sometimes, pero pag naabuso, iba, gaya-gaya lang. Hindi naman reseta ng doktor, umiinom ng sleeping pills para makatulog lang. Iwasan nyo yun. Always consult a doctor kasi they know kung ano yung pinagdadaanan ninyo. So, mabibigyan kayo ng tamang advice. Oh, yung mga physical symptom naman, like yung may mga pain kayo, pwede yan sa mga therapy, sa mga massage, yes, may mga relaxation. Acupuncture, nakakatulong yan. Kaya sa Yes to Health Clinic, kadalasan may nakikita tayong ganyan. Ang dami nilang nararamdaman, pero kung titinan mo naman, marami siyang kwento eh. Mukhang ang dahilan eh yung kanilang mga anxiety na nagre-reflect sa kanilang physical na discomfort. Kaya doon sa ating texter, kung kailangan nyo ng professional advice, you need to consult a doctor para makita. Kasi minsan akala natin anxiety, pero hindi natin alam, sakit na pala. Diba? So, yun po yung masasabi ko dyan kasi mahirap ngang sabihin na ang tao ay may anxiety maliban merong consultation sa isang eksperto.
1: Tsaka mismo, Dok, yung tao na may anxiety, in denial talaga yan. Hindi mo yan basta-basta mapapaamin na, may anxiety nga ako. Hindi mo mapapaamin yan. Compared dun sa iba na meron talagang may high blood talaga, diabetes talaga.
2: May definite na diagnosis kasi yun eh, pag may high blood diabetes.
1: Pag anxiety kasi, Dok, something mentally, kinakailangan nga, yun nga, professional na gabay talaga dyan.
2: Yun. Pag mga emotional, pwedeng punta kayo sa psychologist. Pag psychiatrist na kasi clinical, parang yung may aspeto na may kinalaman na sa brain natin. Kasi ang utak natin, maraming mga, very complex ang brain. Very complicated yung nangyayari na yung mga brain chemicals, pag nagkagulo-gulo na yan, sometimes hindi mo maintindihan. Kaya di ba yung mga iba, galit na galit tayo pag may nakikita tayo na parang hindi maayos mag-isip. Hindi natin minsan nare-realize baka may something na nangyayari sa brain. Kaya we need to be parang concerned pag mga ganun. Lalo na pag pumapatak na sa mga clinical na problema. Kala natin nag-aarte lang, yung pala something wrong na.
1: Yeah.
2: Maraming ganun ngayon sa mga yung panahon. After the pandemic, based on study, dumami yung mga taong they're saying they have anxiety.
1: Ang nakakapagpadagdag pa kasi niyan yung demand ng society.
2: Yes.
1: Yun ang isa sa tapos syempre, yan, yung mga problema sa ating communities, At yung nangyari overall sa ating pong kapiligiran, nakakapagpadagdag yan ng stress sa natin, sa brain area natin.
2: Lalo na pag nagpo-post ka sa social media, nababash ka.
1: Nako.
2: nadadagdag pa yun.
1: Tapos puyat na puyat ka pa, kakabasa ng mga comments dyan, lalo na. So, kumbaga yung mental stability nawawala, Dok. Yung mental clarity. At kung puro stress na yung load ng brain area natin, wala na. Hindi na talaga, kumbaga yung electric currents ng brain area natin, super disturbed na siya. Hindi na nagiging maganda, yung functions nito, mga kaibigan, ha? So, kinakailangan something that will calm us. Kaya nga yung mga calmative na mga ng mga nutrients kinakailangan natin, no? Mga B vitamins. Saka Yes to Health Clinic natin, Doc. Mm-hmm. Meron tayong mga supplementation na pandagdag dyan, like St. John's Wort and other supplementation, ano?
2: Saka may mga modalities tayo sa Yes to Health na nakakatulong sa physical symptoms, yung mga discomforts due to this kind of problem. May mga program tayo na pwedeng gamitin. Kaya kung kayo nais ng wellness approach para sa ganyang problema,
1: holistic approach din,
2: pwede kayong pumunta sa Yes to Health para sa consultation.
1: Yan. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Doc, ano po kaya dapat kong itik? Madalas po akong sipunin. Nag-Santone Plus Gold na rin po ako at Santone Vitamin C. At Santone Coffee Mix. Robert Casasola po ng Santiago City, Isabela. Salamat po, Doc.
2: O, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang immune system mo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag madalas kang tamaan ng ubo sipon, actually, kaya nga ang ubo sipon tinawag na common cough and cold.
1: Common cold, Doc.
2: Common. Walang immunity. Ibig sabihin, ang katawan natin is always pwede kang tamaan ng mga ganyan. Kaya nga, since wala kang immunity dyan, ang katawan natin, kahit sino ka pa, pwede kang tamaan. Ang kailangan mong gawin na lang is patibayin yung depensa mo. Kasi kung tatamaan ka, ibig sabihin, madali kang gagaling. Kaya ang pinakang pangunahing depensa dyan, makikita natin yung mga sustansya gaya ng vitamin C, vitamin D, vitamin E, mga common na tinatawag na immune booster na ating katawan. Tapos kinakailangan din talaga na limitahan natin yung dahilan bakit humihina yung depensa. Yan kasi ang nagkakatalo, di ba? Iba napuyat ilang araw after trangkaso na.
1: Tama.
2: Maraming ganoon eh, kasi nga obviously na yung mga ganung activity ng pag-abuso sa katawan natin, sinasadya man o hindi, pwede talagang magbigay daan sa sakit kasi nga hihina yung depensa natin. Ganun lang naman po yun. And I think kailangan natin palakasin yung lungs natin. Yung mga lagi nagkakasipon, minsan meron din silang allergy na kinakailangan nilang ma-address. So commonly, ang ginagamit natin, yung mga home remedies na yun, madalas kayo luya, o yung mga lemonade, hot lemonade, take nyo in the morning. Yung noong unang panahon, ang ginagawa nila sa lemon, pati yung balat, sinasama nila Kasi yung lemon, may balat yan Yung balat, may oil. Tinatawag na lemonin, yung phytochemical. So it can help yung masut yung lungs natin. Then yung mga sibuyas, bawang, yan ang number one na booster ng lungs natin. Kung papansinin natin, pag kumakain ka ng sibuyas, parang nawawala yung irritation kapag kumakain ka ng mga sibuyas, mga bawang na ganyan. Mga natural antihistamine, natural antibiotic, yung phytochemicals na meron siya. O kaya nga sa Santone Plus Gold, pag mga ganyan, advice talaga natin na araw-araw mag-take ka ng 1 capsule 3 times a day. Parang proactive na rin na pamamaraan. Parang depensa na rin yon habang hindi ka tinatamaan. At least meron kang itinitake na mga phytochemicals na pwede makaprevent ng infection. Kasi minsan, halimbawa, isang magkakasama, magkakasama lang naman sila. Pero ang tinatamaan lang ng sipon at tubo, isa o dalawang bahagi ng pamilya, yung iba, ibig sabihin, kondisyon ang katawan nun.
1: Malakas.
2: Kaya depende yan kung ano yung ating kondisyon. Tatamaan ka talaga. Kasi lalo panahon ngayon, mainit. Di ba pag malamig ang panahon, prone ka sa sipon, ubo. Pero kahit mainit ang panahon, prone ka pa rin. Because yung changes of temperature nga, lahat yan nakakatulong sa pagpapabagsak ng depensa ng katawan natin.
1: Oo.
2: So, mapatag-init man o mapatag-lamig.
1: Yan. So mga kababayan natin na hindi mawala-wala ang sipon, ubo. Iba, Dok. Buong taon, may sipon. Buong taon,
2: iba na
1: may ubo.
2: Commonly sa mga ganun, may allergy. Pag yung hindi mawala-wala, na every now and then meron, pa-check kayo. Pa-check kayo kasi commonly allergy yun. Rhinitis, sinusitis, or anything related sa upper respiratory allergy. Yun yung malamigan ka lang, bigla na lang barado na ilong mo. Mga ganun.
1: Pa-check up niyo po, mga katropa. Okay? At Dok, pahabol ng katanungan. Dok, may high blood po ako at migraine. Matagal na rin po ito. Ano po ang dapat kong inumin na gamot? From Renalin.
2: Sa supplement ng Yes to Health, magandang i-maintain po yung Santone Plus Gold, vitamin C, saka yung premium D3. Yung tatlo na yun ang pinakamagandang daily supplement, lalo na kung meron tayong hypertension o may issue tayo sa circulation. Kasi yun talaga yung purpose nun eh. Mm-hmm. Nung combination ng tatlo na yun. Then, pwede kayong mag-take din ng mga home remedies, yung mga nilalaga natin, mga herbal. Ang pinaka-the best for hypertension, yung mga tawag nila doon, sambong, tanglad, pandan. Yan, ang sarap na combination ng tanglad, tapos sinamahan mo ng pandan. Mm-hmm. Calmative yun. Especially kung may issue na rin tayo sa puso, nagpapakalma ng daloy ng dugo yun. Ano? Then, pwede nyong isabay din yung mga turmeric. Ngayon, kung medyo nahihirapan kayong humanap ng mga lalagain, based sa sinasabi natin, eh pwede po kayong mag-tea. Gamit yung ready-made na ng Yes to Health, yung Santon Gold Herbal Tea. Mm-hmm. Meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon, na mga naka-design para sa metabolism natin. Kaya pwede yun. Pwede rin yung home remedies na kayo maglalaga. Pero minsan kasi mga kababayan natin, busy-busy.
1: Mm-hmm. Yan na nga.
2: Eh, nahirapan sila na maghanap ng lalagain. So, naggumawa ang Yes to Health ng ready na.
1: Mm-hmm.
2: Mula sa mga extract ng mga halaman na binabanggit natin kanina. No? So, pinaka-importante sa hypertension kasi, well-hydrated ka.
1: Mm-hmm.
2: Ang kinakain mo, hindi nakapagpapataas ng viscosity ng dugo, lalo yung mga fats, dapat bawasan. Tapos, kinakailangan talaga, yung kinakain mong prutas at gulay, protective sa yung blood vessel. Kasi yung ugat ng dinadaluyan ng dugo natin, mm-hmm. pag humina din yan, pwedeng manigas yan eh. Mm-hmm. So yung stiffness ng mga blood vessel, nagkukos din ng hypertension yun. At ang isa sa pinakamalakas magpatigas ng ating daluyan ng dugo, yung mga blood vessel, stress.
1: No.
2: Yun ang isa sa pinakamabilis. Ano? Kaya kahit wala ka naman talagang literal na hypertension, pag ikaw ay na-stress, pwede tumaas yung blood pressure mo.
1: Oo. Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Hindi naman maiiwasan yung stress. Iwasan na lang natin kung alamin na lang natin kung paano i-handle yung stress. Ayan.
2: Saka mabawasan din yung stress kasi, normal yan eh. May good and bad stress.
1: Mm-hmm.
2: Pero nasa sa atin how to handle
1: manage.
2: It. Manage. Mag-aralan daw natin yung maging maging positive thinker.
1: Mm-hmm. Yan. Optimistic.
2: Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Biblical. Na pag ikaw malungkot na nga sitwasyon, nilungkutan mo pa.
1: Mm-hmm. Lalo na.
2: Sabi, tumutuyo ng buto.
1: Mm-hmm.
2: Pero yung masayang puso daw ay lunas sa karamdaman.
1: Yeah.
2: Scientifically, it's proven na malaking advantage talaga sa kalusugan nyo ang positive thinking and happiness, yung pagiging cheerful natin.
1: Mm-hmm. Okay, paano po mga kaibigan ako? Napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
2: Siyempre, salamat po sa mga katropa natin, mga kababayan nating taga-subaybay. Sana po ay nakapag-iwan tayo ng mga kabuluhang sikretong pangkalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog sa bawat bahagi na ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga katropa, mga kaibigan, hanggang sa muli. Dok Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Gano'n rin sa lahat po ng tumatangkilik, ha? Ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung likaw Doc Michelle Hinas, na yung sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang papagaling at magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

Atracar, sorry. Mi chiquitita puede agarrar. ¡Ay, ya! Iba pala yon, iba sorry. Iba pala talaga yon. Otro galekal chiquitita, no. Chiquitita puede, no. Puede meña. Ay, nga muna sa ating mga chiquitita na maskin bigaita. Ayun pa yun si Pimil. Kapon pa yung bigaita ko. Ano ba yan, Miko? Stop. Ay, nako, isang malaking good afternoon po sa ating mga chiquitita ngayon na nakikinig. Sino ba si chiquitita? Well, si chiquitita from the root word chiki. From the ancient word kita. Wala naman. Well, you know, this song is really one of my favorite song because, you know, growing up, di mi yung nana kasi, bien fan gat sa ele del mga kansyon del Abba, del Carpenters, diba? So, you know, usually, amo kasi this yung mga playlist, si Talabaleropa. Ah, si Akalta Limpia Lekasa. Amo sa mga playlist del di mi yung mother dear, no? Si Mami Alicia. Mga kansyon di Abba. Pero so growing up, kere-kere to yung mga kansyon. But you know what? Habang lumalaki ako, be, like dito lang na malaki na tayo ngayon. Di ba? Pero like habang abla kita to mental di atong edad mga katropa, ano tan realize, Nubian, you know, this song is really meaningful. Di ba? Like, lyrics si abla, di ba? Like, try once more like you did before. Di ba ang ganda nun, be? Try once more like you did before. Sing and use. Totoo? Chiquitita. Chiquitita, pwede palpal. Pero diba, it only means that, you know, in life, we may be, you know, facing a lot of problems. Maraming mga problema ang dumarating sa mga buhay-buhay natin na minsan gusto mo na lang sumuko, na minsan ayaw mo na lang bumangon, na minsan parang feeling mo nantitrip yung earth sa atin. Diba, but as the song goes by, sinasabi sa atin, try once more like you did before. Ibig sabihin nun mga katropa, walang masama kung susubukan mo ulit yung mga bagay-bagay sa buhay. Diba? Nway ko sa pasakan natin mga katropa. You know, unless we keep on trying. Siguro, may mawawala pa sa atin kung dumating yung point sa buhay natin na nukerya kita ulit imbisti. Diba, na ayaw mo nang sumubok ulit. Na parang ayaw mo nang lumaban ulit. But you know what, mga katropa? Just because it did not work doesn't mean, diba, hindi mo na pwedeng ulitin. It only means, mga katropa, hindi siya nag-work kasi hindi pa time. Ako, naniniwala talaga ako na may kanya-kanya tayong time dito sa Earth. Diba, that sometimes, hindi pa natin time para mag-shine. Tapos minsan iniisip mo, bakit yung ibang mga friends mo, ibang relatives mo, ibang family mo, ibang ano mo, di ba? Parang they're all successful, parang ang saya-saya nila, bakit ikaw hindi? You know what? Because it's not yet your time. Di ba? Darating yung time na mag-shine ka rin. It doesn't mean na nag-shine yung iba is wala ka ng time para mag-shine sa sarili mo. Kaya try once more like you did before. Kahit paulit-ulit mo nang sinusubukan, ito pa rin yung mga pangarap mo, wag na wag mong susukuan yan, ha? Subok lang ng subok, mga katropa. Because one day, you will truly realize na worth it po ang lahat-lahat. Alright? Oras na natin, it's 1:48. Nakakasama nyo pa sa inyo mga Radyo Miko Gapito sa programa nating X-Rated. Aki lang na 99.5 XFM sa Zamboanga. Exciting! Exciting!

Aras na natin mga katropa, alas 2:01 ya gayod. And of course, el ora talaga ko na seres, el ascorbic acid Santon VC boost your immune system. Oy nako mga katropa ha. Habla kita ta obserba ara el weather di aton tino kaya sigun at chene un low pressure el taukuri no na di aton na cerca na area of responsibilities dal di aton na bansa por eso mga katropa no esperanza tin por causa kun este ansi na tiempo mas use gayo ting el trangkaso el ubo ese mga sakit no ese mga hilanat may na ba? Kaya naman sa mga katropa natin, ugaliin po talaga ang pag-inom ng ating ascorbic acid Santon VC para ma-boost ang ating immune system dahil sa panahon ngayon in this economy, mahirap na po talaga ang magkasakit, no? Kay mahal na gyud tanan oy, daghan na gyud kayo mga nagtataas ang mga presyo ngayon. Kaya dapat hindi po tayo as much as possible noon nang dahil po ya imperma kita yaman na yan flu kita no yan flu ho ganyan. Sayang din di ba kung mag-absent ka sa work. Kaya naman mag-invest na po tayo sa ating health mga katropa. Nandiyan po ang ascorbic acid Santon VC ha. Kaya pwede kumpara na magapharmacia aki na siyudad de Zamboanga.

0: Ang itambien pwede kumpra online through the Shopee and Lazada, no? Itambien na el dia to na scorbi kasi tambien no mga katropa tato maeseting once a day okay agad say, ha? Okay, sa mga nagtatanong, no, kung pila ba, dili it, sampu ha? Ayaw mo, overdose mo, ana. Sobra na po na, overdose yun na, oy. Okay nang isa. Grabe namang sampo, ano, superhuman na ka, ana. Ganahan ka mahimog, superhero, ganyan bang gusto mong trip sa life? Hindi mo, bad weather, kabar kaliente yata, men. Naku, amukat sa tanuso ting mga trangkaso. Por eso, iwasan natin yan kasi hassle kayo na, oy. Diba, hassle, bitaw, gastos pa kayo. So dapat ngayon pa lang, hindi po weak yung ating immune system, no? Dapat kayang labanan, no? El di aton na blakita kuwerpo. Ha, kabartali pa kalya mira to kal ara el kosa si o el balita, no? International mga katropa. Takikeloid nga na save ko kasi yun eh para detail talaga tayo dito mga katropa, ha? Eh kasi nga, although na mayaman kita no na COVID, no, na COVID na mayaman ting. Takya tamin o, akiberto sa El Un cruise ship carrying about 150 tourists from several countries was seen near Cape Verde sa Praia Port on Sunday, which is sa Dakaldia mga katropa, Del Pasao Dia, May 3. As passengers were not allowed off the ship as health authorities investigated suspected case of takioha el henta virus abroad aboard to the vessel. So, chene mga katropa yaman detect istagan ni henta virus. It could still be seen yablaki mga katropa in the harbor on Monday, May 4 with local authorities saying medics are working to evacuate two people with symptoms. Nakibar to siya. Chene symptoms of the deadly henta virus after a suspected outbreak on a luxury cruise ship carrying mostly British, American, and Spanish passengers. Although mayaman Pilipino el mga aboard ano no el mga naka-onboard na pasahero, pero sure gat yung mga katropa el mga tatrabahan na cruise ship chanegat sa Pilipino, diba? Kahit maskin on the cruise ship ting chanegat sa mga Pinoy, so ohala re sa kita mga katropa kenway el mga kababayan di aton el yakeda blakita infected gane kunesta henta virus, no? Yablaki mga katropa, henta virus is a rare but serious disease transmitted mainly through contact with rodents or their droppings. And the World Health Organization said the risk to the wider public remained low. So, bano yan lang, no? Low. So, ibig sabihin, buyag-buyag simba ko, palayo-palayo, wala yun siya na-spread yun. Unta yun ang mga pasahero diha, Noel, mga pasahero mga katropa is blagitan, no? Gayot man infect like todo pasahero. And aura tapi ko raman bus ka manera, no, el di aton magamedic sa lead, no, and of course el from the World Health Organization di aton tambien tabus ka manera para hindi sa mga kalaya talenta virus because this is really deadly mga katropa por eso resa kat kita ting kay ohala ay hindi sa mga kalaya pa kay lisot nang mabalik tag COVID sa una oy. Di nagyud so amo sa mga katropa el notisya international kay este magatiempo ohala ay resakita mga katropa ken why maga Pilipino elya sali affectaw kung este galehenta virus. I'm sure na kung nakil cruise ship siya negat sa mga Pinoy ali el kienta trabaha, no? Pero so amo si pimitab lagi ta mga katropa manbus lang at el immune system di atunting para ese na mga virus ese na mga bacteria ba mga anak ba. Kaya sinasabi ko talaga mga katropa, no, it's really best to invest na di aton health. Ha? Kaya po nandyan po ang ascorbic acid, Santon VC. Nakakatulong po talaga yan para mabusang ating immune system mga katropa. Ayun po, sa mga katropa natin, it's 2:07. Hi muna kaya Delson Sapurani. Sabi niyo, good afternoon, DJ Mico Gapito, watching from Crime Watch Volunteer Group na Atupay, Santa Catalina. Uy, buenas tardes. Alina Atupay, Santa Catalina, tawi ka natin. El diaton mga Crime Watch Volunteers. Ayan, maraming salamat naman po. And of course, sabi pa ni Herv Jones, ayan. Sabi niya, maayong hapon Sir Mico Gapito at sa mga nakikinig ng 99.5 XFM Zamboanga Exciting. Sabi niya, keep on trying because life is a journey, not a destination. Tama yan. Diba? That is really true. Ang buhay natin is a journey. Diba? Hindi siya destination. Siguro ang final destination natin is kamatayan. Yan talaga ang final destination natin. Yan ang regalo na hindi mo pwedeng tanggihan. Totoo. The moment na pinanganak ka dito sa Earth, may isang regalo na binigay si Lord sa atin na hindi mo pwedeng tanggihan. Yun yung kamatayan. Diba? It's a gift na hindi mo pwedeng tanggihan. Bisag kung sa unin mo na, bisag dato, kahit ka diri sa kalibutan. Diba? No money can make you live longer, gyud. Diba? But of course, you can still enjoy your life longer by keeping yourself or your lifestyle healthy. Kaya importante talaga mga katropa. Kaya andyan ang yes to health. Diba? You know, kung gusto mo talagang mabuhay ng matagal, yung tipong namatay na kaming tanan, ikaw na lang buhi pa. Ayaw po. Kung gusto mo talagang enjoy talaga ang buhay, mga katropa, abla kita, bibi kita kung aldiaton na akina mundo, akal ba healthy aldiaton na living, no? Okay lang naman, you know, you spoil your life, your ano na food, you know, it's okay to spoil, but of course, make it a balance. Adebe balance thing. Dili ka nang enjoy ra ka sa mga pagkain ana pero dili ka magstay healthy ba? Di ba ganahan ka maligo ana pero dili ka maginubog ang ascorbic acid santun vitsi para mabusa ang immune system. Di ba puyat ka talaga, tipong ang dami mo talagang laban sa buhay, nagpupuyat ka, ayan, haggard ka na ngayon. Andiyan yung ating Santon Plus coffee, mga katropa, ha? Santon Gold coffee. Okay, chineglota tayo ni Tambian Collagen, ha? Para maskin pakilaya man to abla kita pirmi ta dormi late, no? Akal ta dormi to madrugado par ano ba? Parang tutulog ka pa ba? Fresh ka pa rin, blooming ka pa rin, ha? Sinasabi ko sa'yo. And of course, mga katropa, no? So, sa base tabuyan at nandun na. Oh. So, kaya yon. Always live your life to the fullest. Enjoy your life. Diba? Yan naman ang ano, be. Yan naman yung pwede mong gawin sa buhay mo. I-enjoy. Kaya nga ako, I choose to live my life na parang, if you know, things that, yung mga bagay na nagbibigay ng stress sa'yo, yung mga bagay na nagbibigay ng mabigat na, ano ba to? Na things sa buhay mo, ganyan. You know, sometimes, ang kailangan mo lang gawin is to ignore. Diba, if it takes much of your ano ba to? English namin. Much of your energy. Kung kinukuha, kung may mga situation, may mga tao, may mga bagay na kinukuha yung energy mo and then it makes you feel stressed, it makes you feel sad, it makes you feel lonely. Be, ignore. Yan lang talaga ang key dyan. Diba? Ignore and move on. Yan lang yun ang kuan. You know, you can always ignore things in life that makes you feel sad or stressed. No? Isang beses ka nalang ang mabuhay dito sa Earth, tapos problematic ka pa. Minsan yung problema na iba, pinoproblema mo pa. Saan naman ka, uy? Hindi ka ba pinanganak para saluin yung problema ng kalibutan? Diba? Pinanganak ka para ma-enjoy mo yung buhay mo, ma-enjoy yung talent na binigay sa'yo, ma-enjoy yung choices, diba, na binigay sa'yo. Ang ganda ng regalo ni Lord, maliban sa binigyan na tayo ng kamatayan, be, na hindi mong pwedeng tanggihan because mga material, gapuntang tanan, kaya hindi ko alam mo pinaglalaban mo sa buhay. Diba, may isang regalo pa si Lord na binigay sa atin. Yun yung ano, yung regalo of making choices in life. Diba, life is a matter of choice and that's a really good gift from above, you know? Yung mga choices na pwede mong gawin sa buhay mo. Kung gusto mong maging masaya, then choose to be happy. Kung gusto mo na maging ano, maging malukot, edi choose na magkaroon problema. Diba, choices lang talaga yan, be. Na sa tamang choice lang talaga kung anong gusto mong i-imply sa buhay mo. Kung na, always remember, be, sinasabi ko to, like even before pa na naging DJ ako.
1: Ay!
0: Kahit nung nasa yung fetus pa ako sa mama ko, sinasabi ko to sa inyo.
1: Ay!
0: Kahit nasa tiyan pa ako ng nanay ko, hindi kayo nakikinig sa akin eh. Diba?
1: Ay!
0: Always remember, mga katropa, kung nasaan ka ngayon, choice mo yan. Ganun lang yun. Diba, life is plain and simple. Kung nasaan ka ngayon, choice mo yan. Pinili mo kung nasa ang sitwasyon ka ngayon ng buhay mo. Kaya minsan nga sinasabi ko, parang ako minsan, sinasabi ko, parang bakit man ako nagreklamo? Pinili ko man to. Di ba yung mga ganun sa buhay? Ang dami mong reklamo, dami mong reklamo, ken ba si Iskuhi? Di ba? Ang dami mong runs, ang dami mong eme, ganyan. Kaya pregunta, ken ba si Iskuhi? Di ba? Ikaw lang man. Kaya kung nasaan ka man ngayon sa estado ng buhay mo, pinili mo yan. At kung hindi ka masaya dyan sa pinili mo, again, you still have the choice to make it another choice. Diba? You still have the choice. Diba? Kung hindi, oh, okay, iskuyo ko na stay, hindi galyo alegre aki. Oh, di may choice ka pa para umalis dyan. Eh, diba? Yan yung pinakamagandang regalo na binigay si Lord sa atin. Diba? Yung a matter of choice. Ang dami mong choices sa buhay. Kung hindi ka masaya ngayon, edi umalis ka dyan. Diba? Ganun lang yun. Just me. Sinasabi ko sa iyo muna kay Ma'am Cristita Villahermosa Banastardes. Ayan, sabi niya dito, hello po, maayong kahapon, Orn Guafito. Hi po. Ayan. Yes naman, no? You're always welcome here. Ha? Si... Oy, abangan nyo po sa Thursday, mga katropa. Ha? Ayan. Abangan nyo po because na... Ano ba to? Na Webes, Chenegitaki special guest. No, may special guest si Kuya Miko Guapito dito. Ayan, na mag-launch ng kanyang single. Ayan, abangan nyo po. Hindi ko pa i-spoil yung mga katropa natin kung ano nga ba yung announcement natin. But of course, you should watch out on Thursday. May makakasama ko dito. Blagita, una, sambonggenyo este mga katropa. Kaya manhunto ka natin. Kaya dali honor, grande honor ko na siyudad de Zamboanga, you know, na Blakita international stage, no? So, man-launch ala this new single aki ka natun, this new song aki ka natun na XFM. So, bagay nyo po on Thursday, 1 p.m, manhunto ka natun, si Ken Este Avengay! Hi daw, uy, buenas tardes, Anay Alina, Power Race, buenas tardes, kun Mami Gina, itambien kun DJ Vaughn, ayan. And of course, kay Nurse Claire, ayan, buenas tardes, kun ustedes, Alina, Power Race, Barangay de Ayala. Dami nakikinig sa atin ngayon, no? And of course, para sa ating katanungan for today's video, mga katropa, el di aton na pregunta este dia na di aton programa el X-rated. Unto pa siyempre kung katropang Miko Guapito. Ang ating katanungan...

0: El Diaton pregunta, mga katropa, kay sabi kita, manada kita ko sa Tapo de Mira, itambien manada kita ko sa Tapo de Agara. Por eso, El Diaton pregunta, ko sa el pinakagrande, ya por ito Agara, na dito yung bida. Sa Bisaya pa na, unsa ang pinakadako nga imo na hawakan?
1: Sana.
0: Bayan. Ano nga ba ang pinakamalaking nahawakan mo sa tanang buhay mo? Abay, siyempre mga katropa, man comment lang na live di atoin. Aki na 99.5 XFM Zamboanga. Pwede mo mang comment na official Facebook page di Kuya Mico Guapito. That's Mico Guapito on Facebook. Arasan natin, it's 2:18.

0: Cari.
1: Oh iya.
0: Uy, kung nakiyos mga manada kayo, talikul pating. Kabartang pa perfect pa.
1: Aya! Aya!
0: Ang dami-dami nyo. Ang panahon. Sinayang ko.
1: Aya!
0: Dinanas ko.
1: Aya!
0: Ang iyong pagdurusya. Arte-arte naman. Grabe kung makakantang arte-arte naman ang singer na to. Ayun na nga sa mga katropa natin, El Diaton Pregunta Este Diating. Ako sa El Pinaka Grande Apulito Agara na dito yung bida. Unsang pinakadako nga imo na hawakan si mong ginabuhi. Ano ba talaga yan kasi ang mga nahawakan mo sa live? Bakit kasi iba-iba talaga mga hinawakan mo? Ay nako. Habla pa si Marie Navarro. Sabi niya, send lang po. Todo sila, Jones. Bakit naman ganyan ang mga kasagutan ng mga katropa naman natin yan? Ay, Diyos mo. Makatapot ang mga answer ninyo, oy. Kung sa pinakagrande agar at wala pala senya lang, kay todo man sila, Jutes.
1: Ayaw!
0: Habla pa si J.Ann Perez, sabi niya kuan. I'm sure talaga, 90% ng mga magko-comment dito sa question ko, babae talaga to lahat ba? Habla pa si Chris Joy Galano, tubog. Ah, sabi niya, senya lang, kay disuyo hindi man grande. Hala, abla ka Jose Kun Lester. Hala, isumbong ka talaga. Hala, bakit ka man mag-abla ng ganyan? Hala, Batman ka. Abla pa si High Bean Park, sabi niya, pinakamalaking nahawakan, sabi niya kuan, utang. Sagot naman ni Angel sa ating katanungan, ako sa pinakagrande Apolito Agara na dito yung vida. Abla pa si Angel, full name ba or nickname lang? Maki, baka, huwag masyokot. Ay, Diyos mio, marimar naman ang kasagutan ng mga katropa natin. Kaya ba gato siya, full name ba or nickname lang? Habla pa si Kagawad Jersel Supil ng Barangay Pasunangka, Bonastardes, Kagawad. Habla pa ele, Akelia Andayo na Thailand. Ya agarayo, Bariga del Elepante. Ah. Pwede. Pwede naman, no? At least, siya pa talaga na Bariga del Elepante. Sure ba to Bariga, Kel? Baka hindi kay Elepante. Baka karay Elepante lang. Sagot naman ni Jeffrey Ijarani, sabi niya, Petchay Idol. El pinakagrande po de Liagara, Pitsay. Eh, sure ba yan na Pitsay yan? Ha, hindi pa tayo sure.
1: Ayaw!
0: At trabes mga katropa sa ating katanungan for today's video. Sa programa ho nating X-Rated, kasama nyo pa rin sa inyo mga Radyo Kuya Miko Gopito na sobrang hot. Yan claim. Yan nyo na. Huwag yan ng ano. Lumaya sangga si Tabla Gitaan Sins. Jolly lang na Alegria del Gente. Dali, chance. Abay, siyempre mga katropa, GVGV lang kita akihan na itong programa Ella X-Rated. Habla pa si Joe Nas, ayan, sabi niya, pinakagrande ya pwede iyo agara, pero no keryo ko nele man describe kay amutamen el pinakayede. Uy, bakit magsabi mabaho? Pero kinain mo. Magsabi-sabi pa talaga mabaho, aminin, kinain naman. From Lenny naman, sabi niya, Kuya Miko, el pinakagrande ya agarayo, akel tiempo ya mandalangkat elemira, akabar kondo para agaraya iyo, una-una langkat dele jutay, kabar deberasan, kusas tidaam lang. Kusas. Ayaw! Akabar, Kuya Miko, ya keda ele grande, el disuyo sueldo. Ayaw! Okay. Ay, kinabahan naman ako dun sa sagot mo. Grabe ka naman. Yun pala yun. Oh, pinakita muna maliit yung sahod, tapos biglang lumaki yung sahod. Tapos anong ginawa mo sa sahod? Ah, baka tampasahod lang ese ha. Ikaw ha, sinasabi ko sa'yo. Kuya Miko, el pinakagrande agarayo, amotam el pinakaduro. El kable lang galike na di amon kasa. Nadimi yung entero bida, Kuya Mix, kable lang pagayot yung pwede agaragrande. Ay, Diyos, may mari-mari mga sagot niyo. Atrabes mga katropa, el di atong pregunta aura, no? Si Kosal pinakagrandia, pero ito agara na dito yung bida. O, mang comment yali, ha? Ay, biro lang si Kuya Miko kapito ng programa di aton. LX Rated, akilang 99.5 XFM Zamboanga. Exciting! Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Sultong Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sultong Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultong Plus Gold and Sultong Vitamin C.
2: Sultong Plus Gold! Ang kape ko, Sultong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sultong Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Sultong Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Sultong Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin.
9: Sultong Plus Herbal Soap.
2: Sultong Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na-train na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Sultong Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Sultong Gold Coffee Mix.

0: Yan di aton mga checka aki na programa di aton. Ayan, and luego tambien manunto ko na ustedes mga katropa si DJ Bingo and channel special guest si DJ RG, no? Luego SF. And abangan nyo po on Thursday again, may makakasama po ako sa programa. Ayan, Thursday alauna imedya, manhunto-hunto kong Kuya Miko Guapito and special guest ake abla kita, a singer, a songwriter and an artist kay Adale Grande Honor con el Ciudad de Zamboanga no el quien man launch man promote al disuyo nuevo kansyon aki ka natun na XFM. So sige na yung mga katropa, abangan nyo po yan on Thursday 1:30 PM aki na programa di aton. Once again, my name is DJ Miko Guapito, aki lang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!
1: Mga katropa,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Salton Plus Gold!
2: Nanay Christy?
3: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
1: Salton Plus Gold! Sister Pain!
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain!
1: Sister Pain! Hanggan ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santone Gold Coffee Mix.

0: super exciting!
1: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabagyan!
4: Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
0: Yes to health! Mga katupa, exciting!